0: yung kita kisangon ni ko upahan sa mga ubah maana kupi ko tapakho di daka mga dodo si motel na ni ko na si motel ni kini ko kwawa kwawa man ako nanyag daka
1: kwawa si Allah makasinihan si ni ko ngantas ko niya kamiskinan si Allah
0: iyo ingo ako jamang pagi ako minjak pagi dang lupa sarapan pa jalamban kini makalepayan sa kadaka sa
2: ya Allah kanamu unih medina tanoyo demi